cɛkɔrɔba yɔgɔjugu cɛ koɲuman kɛra bada denmisɛn ɲɛnagwɛlɛ si man ca duya n'an ka sabali ni samarajugu b'i senna i sen nɔ bɛ caya duya na ni fugulajugu b'i kunna i lɔnbaga bɛ caya an ka sabali

Akadi anga sabale duyana kabo. Yere lomba se ni beduyana. Ni ame kuyonte, iyonte kaso ni bora kaso ni yoncha maye bolona anga sabali de. Bella Basilico Sabacan Colomeleke Ambella Banduana Wallajan.